0: Bygone 100% Knockdown.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa ka!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Shop at the SM 3-Day Sale on May 15, 16, and 17 at SM City Clark. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Dzire GL CVT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details. The SM City Clark 3-Day Sale. Promo runs from May 15, 16, and 17, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 255061, Series of 2026.
8: SM 3-Day Sale on May 15, 16, and 17 at SM City Clark.
9: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Donny. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.
10: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
11: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message through our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.

0: nanay sa Walter Mart na mamalengke. Sulit fresh at hassle-free. Dito sa Walter Mart, ang sarap maging mom.
1: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
2: Talaga lang ha?
1: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
2: Sandali, hindi pa ako tapos.
1: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
2: Thank you so much, amen!
1: Nakakalungkot.
3: Grabe kayo eh.
1: Minsan,
2: akala ko ba, baby mo ako?
1: Nakakatakot.
3: Huwag mo nang isipin yun.
1: Minsan, nasa taas.
4: Lahat ng araw sa inyo.
1: At minsan,
5: titikman ninyo ang batas ng isang api!
1: Nasa ibaba.
6: Oo, sinabi mo pa.
1: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
7: 42 years of good vibes, 42 years of memories, music, and moments together.
8: Happy 40 together years!
7: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
8: GV99.1.
7: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
8: This is your

Alam mo kung ano ang nakakapagod? Yung sanay kang ikaw ang takbuhan ng iba, pero wala kang malapitan kapag ikaw naman ang pagod. Yung kahit gusto mo nang sumuko, pinipilit mo pa rin ngumiti. Dahil alam mong maraming umaasa sa iyo. Isang magandang araw mga ka-vibes. So welcome na welcome kayo dito sa inyong paboritong programa mula kay Maestro. At syempre kasama pa rin ang inyong maestrong hugotero, DJ Donnie. Time check muna tayo. Oras sa buong Pilipinas, it's 9:12 a.m. At ang oras na ito ay hatid sa atin ng Delicious Dough. Order from any Delicious Dough pizza for as low as 229 pesos only. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. And of course, Capito Sports Bar. Visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy foods, refreshing drinks, and KTV rooms. And they are open 24/7 with free entrance. Hello mga ka-vibes, muli po tayong magkakarinigan ngayon from 9 a.m. to 12 noon. Kaya samahan po ninyo si DJ Donnie sa kanyang programang mula kay Maestro. Tatlong oras tayong maghuhugutan. O syempre no, nandyan po yung mga iba't ibang segment po natin sa first hour ng ating program. Nandyan po ang three sons na kung saan magbibigay po tayo ng tatlong dahilan regarding sa ating topic ngayon. And of course, sa second segment of our program, maririnig po ninyo ang pangmalakasang hugot tulahu natin. At sa third part ng ating program o doon sa huling oras ng ating programa ay maririnig naman ninyo ang sa Filipino sa panulaan. Yan po ang mga dapat ninyong abangan mga ka-vibe sa ating programa. At muli, binabati ko po kayo ng isang magandang umaga, mga ka-vibes! At mga ka-vibes, habang tumatagal, ay parang mas umiinit lalo ang panahon. Kaya reminder lang ha, always stay hydrated, uminom ng maraming tubig, at mag-ingat sa sobrang init. At hindi lahat ng... At hindi lang ang panahon natin ang magulo ngayon, mga ka-vibes. Alam po natin ito, kahit saan tayo tumingin, may ingay, may stress, may tensyon. Pati na nga sa government, no? Talagang magulo ngayon yung nangyayari. Pero of course, kailangan natin maging mahinahon pa rin. At marami sa atin ay napapailing na lamang sa nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya minsan, mapapaisip ka na lang, nakakapagod na bang maging malakas? Kasi sa dami ng problema sa paligid, nakakapagod din na magpanggap na okay ka. Kaya naman, ang topic po natin ngayong umagang ito ay nakakapagod na bang maging malakas? Yan po ang ating hugutan o huhugutan ngayong araw na ito. At gusto nyo po bang makihugot today? Gayun din, kung mayroon kayong gustong ipabati or ipa-shoutout, i-text na iyan sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Gayun din, pakifollow ang ating mga social media accounts para updated kayo sa kaganapan sa GV99.1. Sa Facebook page, www.facebook.com/GV991. Sa TikTok, GV991FM. Sa X and Instagram, at GV991. Sa Signal TV Channel 306. Sa YouTube channel, GV99.1, your good vibe station. And of course, hindi lang sa radyo nyo,
kami mapakikinggan. Bagkus ay maaari po din tayo mapakinggan online. Just download sa mga cellphones po ninyo ang MixLR app, o hindi naman kaya'y bisitahin ang mismong website. Just type www.mixlr.com/gv-991 at mapapakinggan po ninyo ang iba't ibang programa, paboritong programa ninyo sa GV99.1. Kaya naman, samahan nyo ko mga ka-vibes sa usapang puno ng katotohanan, hugot at pag-asa. Dito lang yan sa Mula kay Maestro, kasama ang inyong maestrong hugotero, DJ Donnie, sa inyong nag-iisang number 1, GV99.1, Your Good Vibes.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: GV 99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: It's Melly Francis.

Mga ka-vibes, muling nagbabalik ang programang Mula kay Maestro. Kasama pa rin ang inyong maestrong hugotero, DJ Donny. Ang topic pala po natin ngayon, mga ka-vibes, kung nakinig po o naabutan po natin yung kaninang doon sa introduction ng ating programa, ang topic po natin ngayon ay nakakapagod na bang maging malakas? Kung may hugot po kayo ha, o may experience po tayo regarding sa topic po natin ngayon, ay maaari nyo pong i-share po iyan through text sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Yan po yung mga numero na kung saan pwede po kayong humugot kasama si DJ Donny. At time check muna ho tayo. Oras sa buong Pilipinas, it's 9:45 a.m. At ang oras na ito ay hatid sa atin ng Capito Sports Bar. Visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms, and they are open 24/7 with free entrance. And of course, delicious dough. Order from any branch of Delicious Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. And stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. Yan mga ka-vibes. Again, isang magandang umaga po sa inyong lahat at welcome sa ating segment na Three Sons. Again, ang title po ng ating segment ay Three Sons. Ibig sabihin po, magbibigay tayo ng tatlong dahilan, tatlong realization, o tatlong aral na pwede mong dalhin sa araw-araw mong laban sa buhay. And since our topic for today ay tungkol sa nakakapagod na bang maging malakas, ngayon ay bibigyan po natin ito ng Three Sons o ng tatlong dahilan kung bakit okay lang mapagod. Diba? So feeling ko marami sa mga ka-vibes natin ngayon na nakikinig ay pagod na lumaban sa buhay. Pero kung napapagod man tayong lumaban sa buhay dahil sa gulo, dahil sa dami ng problema, dahil sa dami ng suliranin, yan po ay okay lang. Okay lang mapagod. At dahil po dyan, bigay na natin ang unang dahilan kung bakit okay lang mapagod. Ang unang dahilan ay dahil binibigyan natin o dahil tao ka lang din, yun ang ating unang reason. Okay? Dahil tao ka lang din. Minsan kasi mga ka-vibes, nasasanay tayong maging matatag para sa iba. Tapos, nakakalimutan nating napapagod din pala tayo. Mga ka-vibes, tandaan po natin ha, hindi tayo robot at nasasaktan din tayo, napapagod din tayo. Kaya okay lang mapagod dahil tao lang tayo. Always remember the first reason kung bakit okay lang mapagod. Dahil tao tayo. May damdamin, nasasaktan at natural ang pagkapagal o pagkapagod sa atin. Kaya okay lang na mapagod tayo. Ha, mga ka-vibes, hindi po tayo robot. Sabi dito, no, sinabi natin kanina na hindi tayo robot. Nasasaktan tayo, may emosyon tayo. Kaya kung mapagod man tayo, it's fine. Okay lang yun. Okay? And then ang ikalawang reason kung bakit okay lang mapagod ay dahil hindi mo kailangang dalhin lahat mag-isa. Minsan kasi akala natin mga ka-vibes na kakayanin natin lahat mag-isa. Pero yung totoo, kahit yung pinakamalakas na tao ay kailangan din ng pahinga at kailangan din ng karamay. Minsan kasi pinapairal natin yung pride natin, pinapairal natin yung ego natin, at tinatatak natin sa isip natin na malakas tayo at hindi natin kailangan ng tulong ng iba. Pero sa katotohanan, mahina tayo
o dumarating yung panahon na nagiging mahina tayo. At ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. Ang tunay na kahinaan, mga ka-vibes, ay yung unti-unti ka nang nauubos pero pinipilit mo pa rin mag-isa. So, sa mga matataas yung pride dyan, sa mga matataas yung ego dyan, medyo babaan natin. Medyo babaan naman, ha? Kasi hindi ibig sabihin no, na malakas tayo, na kaya natin lahat at hindi natin kailangan ng tulong ng iba. Minsan o madalas, sa mga panahon na down tayo, sa panahon na gusto nating sumuko, sa panahon na pagod na pagod na pagod na tayo, ay kailangan natin ng taong karamay. Taong tutulong, taong makikinig sa atin sa mga problema natin sa buhay. Kaya iwasan o medyo babaan yung pride ha mga ka-vibes. Yung ego natin, pakibabaan po. Okay, yan po ang ating ikalawang dahilan kung bakit kailangan o bakit okay lang tayong mapagod. At ang ating ikatlong reason ay ang pagpapahinga ay hindi nangangahulugang pagsuko. Mga ka-vibes, tandaan nyo, kapag nagpahinga ka, hindi ibig sabihin ito ay sumusuko ka na. Minsan, kailangan mo lang huminto ng sandali para may lakas kang lumaban ulit. Diba? Hihinga muna pansamantala, hihinga sa maikling panahon, tapos go na ulit, tapos lakad ulit ng mas matataga, ng mas matibay. Yan po ang ating tatlong dahilan kung bakit okay lang tayong mapagod. Una ay dahil tao ka lang din. Pangalawa ay hindi mo kailangan lahat dalhin ng mag-isa. At ang ikatlong dahilan, ang pagpapahinga ay hindi nangangahulugang pagsuko. Sa totoo lang mga ka-vibes, feeling ko, kaya maraming tao ang tahimik ngayon kasi pagod na silang maging malakas para sa lahat. Diba? Yung tipong sila yung takbuhan ng pamilya, ng kaibigan, o hindi naman kaya sa trabaho. Pero kapag sila na yung mabigat ang dinadala, wala silang masabihan. At para sa akin, mga ka-vibes, ay hindi mo kailangang patunayan araw-araw na ikaw ay matatag. Hindi mo kailangang akuin lahat ng problema ng mundo. Kasi minsan, ang tunay na lakas ay yung kaya mong aminin sa sarili mo na pagod ka na. At kung ikaw, o sa mga nakikinig ha, at kung ikaw man yung taong laging malakas para sa iba, sana this time naman, maging mabait ka rin sa sarili mo. Diba? Yung lahat ng pressure na iyan na nararamdaman mo, lahat ng suliranin, lahat ng problema na iyong nararanasan ngayon, just take a rest for a while. Iwanan mo pansamantala yung mga bagahing dala mo na yan na nagpapabigat sa kalooban, na nagpapabigat sa damdamin mo. Okay lang na unahin ang sarili paminsan-minsan. Magpahinga ka kung kailangan, huminga ka. At tandaan mo, hindi masamang unahin ang sarili mong kapayapaan. Because resting is part of healing. At yan po ang tatlong dahilan, ang three zones kung bakit okay lang po tayong mapagod araw-araw. Okay? So, basa muna ho tayo ng mga text ng ating mga ka-vibes.
from 7969. Good morning po. Pakiplay nyo naman po ang You Made Me Stronger by Regine Velasquez. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. And we're gonna play that music, your request song later. And then 3016. Good morning, DJ Donnie. Pwede po bang mag-request ng How Can I Fall By? Salamat po. Yes, mamaya ay maririnig mo na yan. Naka-line up na po ang iyong request song. And of course, kay Mommy Pines. Good morning, DJ Donnie. Happy Sunday. Pa-request naman ng Lives by Ben and Ben. Shout out to all Divinians, especially to you. Thank you. God bless from Mommy Pines. Yes, Mommy Pines, mamaya po lahat ng mga request songs po ninyo ay mapakikinggan ninyo sa ating programang MKM mula kay Maestro. Kaya naman, magbabalik ang MKM o mula kay Maestro kasama pa rin ang inyong Maestrong Hugotero. Si DJ Donnie sa inyong nag-iisang number 1, GV 99.1, Your Good Vibes.

And you are still listening to your number one GV99.1, your good vibe station. Kasama pa rin si DJ Donny, ang inyong maestrong hugotero para sa programa ninyong MKM mula kay Maestro. Time check muna tayo, oras sa buong Pilipinas, it's 10:44 a.m. at ang oras hatid sa atin ng Delicious Dough. Order from any branch of Delicious Dough Pizza for as low as 229 pesos only, and they are open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. And of course, it is brought to you also by Capita Sports Bar. Visit the bigger, better Capita Sports Bar in Mabalacat at back-to-back live bands, the best billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms, and they are open 24/7 with free entrance. At mga ka-vibes, kung gusto po ninyong makasama sa ating diskusyon sa ating hugot ngayong araw na ito, ay maaari po kayong mag-text sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Ganyan din ang ating Facebook page. Kindly follow our Facebook page para updated po tayo sa mga iba't ibang ganap dito sa GV99.1. Just search www.facebook.com/GV991. Sa TikTok, GV991FM. At sa X and Instagram, at GV991. Sa Signal TV Channel 306. And please subscribe also sa ating YouTube channel, sa GV99.1, your good vibe station. Kung wala man po tayong radyo, hindi problema yan. Mapakikinggan pa rin ang mga paboritong programa at DJs ng inyong GV99.1 sa MixLR. Just download MixLR app or visit the website of MixLR. Just search www.mixlr.com/gv-991. And welcome again to the second part or portion of our program, wherein magbabasa na po tayo ngayon ng ating hugot tula. Kanina, napakinggan po natin ang 3 songs o yung 3 dahilan kung bakit okay nga lang ba mapagod. Diba? Marami po sa atin, sa mga Pinoy, sa mga ka-vibes natin, na pagod na sa buhay dahil sa dami ng gulo, sa dami ng problema, sa dami ng suliranin. At kanina nga, pinag-usapan natin na it's fine to be tired, to get tired. Okay lang po, pwede ko tayong magpahinga. Iwanan pansamantala, tanggalin pansamantala yung mga bagaheng nagpapabigat sa ating buhay. At ngayon sa second portion ng ating program or ng ating segment, tayo na po ay babasa ng isang tula. At ito ay mula kay Maestro na pinamagatang Pagod na rin ako. May mga laban pa lang, tahimik lang. Walang sugat na nakikita. Pero unti-unting pumapatay sa damdamin. Ako yung taong laging nagsasabing, okay lang ako. Kahit gabi-gabi namang kinakausap ang sariling pagod na. Sanay akong maging matatag para sa iba. Sanay akong akuin ang bigat ng mundo nila. Pero dumating sa puntong pati sarili kong luha, kinakailangan ko nang itago sa likod ng mga ngiti ko. Nakakapagod ding maging malakas. Nakakapagod ding maging sandalan ng lahat. Dahil paano naman ako kapag ako na ang unting bumabagsak. At
At sa unang pagkakataon, natutunan kong hindi pala kahinaan ang umiyak. Dahil kahit ang matitibay na puso, napapagod din palang lumaban.

Mga ka-vibes, yung tula natin ay para sa mga taong laging strong friend. Yung tipong sila yung takbuhan ng iba, pero walang makausap kapag sila naman yung may mabigat na dinadala. Yung linya na kinakailangan ko ng itago sa likod ng mga ngiti ko, iyan yung realidad, mga ka-vibes, na maraming tao ngayon na tinatago ang kanilang lungkot sa kanilang mga ngiti. Tumatawa sa harap ng iba, pero pag mag-isa, doon na bumabagsak. At ang pinakamensahe ng tula, okay lang ang mapagod. Okay lang umiyak. At okay lang aminin hindi ka okay. Hindi ka hinaan ng mapagod at hindi mo kailangan dalhin mag-isa ang lahat ng bigat. Kasi kahit ang pinakamatatag ay napapagod din sila. At yan po ang ating hugot tula mula kay maestro na pinamagatanga. Pagod na rin ako para sa linggong ito. Huwag aalis, muling magbabalik ang MKM mula kay maestro. Kasama pa rin ang inyong nag-iisang maestrong hugotero. Dito lamang yan sa inyong GV 99.1, Your Good Vibes.

0: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: Sa ubong may plema, subok ko na ang Solmox Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, meron pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times day uminom, okay na uli. Available pa ang Solmox Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: What's the best day to go to the beach?
4: Sunday! Always tune in only here on GV99.1, your Good Vibes.
5: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
6: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
7: Talaga lang, ha?
6: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
7: Sandali, hindi pa ako tapos.
6: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
7: Thank you so much, amen!
6: Nakakalungkot.
8: Grabe kayo eh.
6: Minsan,
7: akala ko ba, baby mo ako?
6: Nakakatakot.
8: Huwag mo nang isipin yun.
6: Minsan, nasa taas.
9: Lahat ng araw sa inyo.
6: At minsan,
10: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
6: Nasa ibaba.
11: Oh, sinabi mo pa.
6: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.

At muling nagbabalik si DJ Donny sa programang MKM mula kay Maestro, and welcome sa third segment po ng ating program na pinamagatang sa Filipino sa Panulaan. Pero bago tayo magpatuloy po sa ating babasahing sa Filipino sa Panulaan o bibigkasing sa Filipino sa Panulaan, ay time check muna ho tayo mga ka-vibes. Oras sa buong Pilipinas, it's 11:24 at ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Capito Sports Bar. Visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat at back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms, and they are open 24/7 with free entrance. And of course, delicious dough. Order from any branch of Delicious Dough Pizza for as low as 229 pesos only. Open for franchise again soon. And stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. And mga ka-vibes, kung gusto po ninyong makisama sa ating pinag-uusapan ngayon at sa mga kaka-tune in po ang ating topic ngayong umaga, ay nakakapagod na bang maging malakas? Kung pagod na po tayong maging malakas at minsan ay gusto nyo nang magpahinga, if you have experience na related po dito sa ating topic, ay maaari po ninyong ipadali yan sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Gayun din ang ating iba't ibang social media accounts. Sa Facebook page, www.facebook.com/GV991. Sa TikTok, GV991FM. Sa X and Instagram, at GV991. Sa Signal TV, channel 306. Sa ating YouTube channel, of course, GV99.1, your good vibe station. At gayun din, mapakikinggan tayo online, just download MixLR app or bisitahin ang mismong website. Just type www.mixlr.com/gv-991 at dyan po ay paaring mapakinggan ang inyong mga paboritong programa at syempre ang GV99.1. Again, welcome po sa ating third segment ng programa po nating MKM mula kay Maestro, at ito ay pinamagatang sa Filipino sa Panulaan. Mga ka-vibes, sa Filipino, sinasabi nating napapagod na ako. Ngunit sa Panulaan, sinasabi nating sa likod ng mga naging o sa likod ng mga ngiting aking dala, may pusong tahimik na napapagod na. Matatagman sa paningin ng iba, may mga gabing gusto ko ring sumuko muna. Sa bawat kaya ko pa na aking sinasabi, may luhang pilit kong kinukubli. Ako ang sandalan ng kanilang mundo. Pero sino ang yayakap sa puso kong wasak at totoo? Pinipilit kong tumayo kahit nanginginig, kahit ang loob ko'y unti-unting umiikting. At kung may oras man na ako'y mawawasak, sana may araw din akong ako naman ang hahawakan at aalalayan. At yan po mga ka-vibes, ang ating sa Filipino sa Panulaan. Muli, ako si DJ Donny, ang inyong maestrong hugotero. Manatili lamang nakatutok dito sa inyong nag-iisang number 1, GV99.1, your good vibes.

0: Happy 42 years of us being together, mga kavibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga kavibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
1: Sa wakas, mayayari na ining food trip na mo.
2: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, umibalik yung sakit mo na eh.
1: Alang sakit-sakit.
3: I can do this.
1: Eh ako ni Ag yung kawan nita.
2: Nako naman. Ang tuna, in return of the comeback. Sabay-sabay pa. Kaya mas maro, binat niya potang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit at inyang discarte ngening. Ating karing, discarte.
4: Rexidol Forte.
2: Kaya pa, meng?
1: Agyong-agyo. Rexidol Forte. Mas bilis banat kaysa kaya apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ now or online. Just visit www.mixlr.com/GV-991. Or download the MixLR app and search for GV99.1.
9: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
10: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
11: Let's go, Lala!
10: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
12: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan.
14: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
15: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice. Ang DJ nyong nice na nice, pero may bound pa ring spice. For Isn't It Nice? Isn't It Nice? From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one good vibe station, GV99.1.
16: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
17: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
18: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
16: Wow! Mas pinagaling pa?
18: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Pa-order pa po!
16: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare, bulo,
18: ekstra galing! Igano, para ekstra ka rin! New Alaksan Extra!
20: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the morning roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9, your good vibes. GV99.1.

Time check muna tayo mga ka-vibes. It's 11:52 a.m. 8 minuto bago mag alas 12 ng tanghali mga ka-vibes. At dahil magto 12 noon na, ibig sabihin po niyan, tayo po ay magpapaalam pansamantala at muling magkakarinigan next week, next Sunday, para sa another hugutan at sa mga kantahan na talagang iibigin ng bawat isang mga ka-vibes po natin. Bago po tayo tuluyang magpaalam mga ka-vibes ha, tulad po ng nabanggit natin kanina sa ating topic na tayo nga ay napapagod dahil na rin po sa bigat ng mundo, sabayan pa ng init ng panahon, sa ingay ng paligid, at of course, sa mga problemang hindi natin kontrolado. Madalas tayong mapaisip kung hanggang kailangan o hanggang kailan natin ito kakayanin. Pero sa usapang nakakapagod naging o maging malakas, isang mahalagang paalala po ang iiwanan ni DJ Donny. Hindi mo kailangang patunayan everyday, araw-araw, na matatag ka para lang sabihin okay ka. Kung pagod ka na, okay lang mapagod. Kung nasasaktan ka, ay okay lang din umamin na hindi ka okay. Dahil ang pag-amin na ikaw ay napapagod, ang pag-amin na hindi ka okay at nasasaktan ka, ito ay hindi kahinaan. At ito ay pagiging totoo lamang sa sarili mo. Minsan kasi mga ka-vibes, ay nasasanay tayong maging sandalan ng iba. Na nakakalimutan natin na madalas o minsan na kailangan din pala natin na masasandalan. At sa totoo lang, hindi mo kailangang dalhin lahat mag-isa. Kung may araw man na pakiramdam mo bibitiw ka na, sana piliin mo munang huminto. Huminga at magpahinga. Hindi para sumuko, kundi para makabawi. Dahil sa huli mga ka-vibes, hindi nasusukat ang lakas sa kung gaano mo kakayanin magtiis. Nasusukat ito sa kung gaano mo rin kakilala ang sarili mo, na kailangan mo palang alagaan ang sarili mo. At sana sa pag-uwi natin, sa tahimik na sandali ng araw na iyon, ay maalala po ninyo, kahit napapagod ang malakas, ay pwede pa rin silang gumaling. Muli, ako si DJ Donny, ang inyong maestrong hugotero sa inyong MKM mula kay Maestro. Manatili lamang nakatutok, nakikinig dito sa inyong nag-iisang number one, GV 99.1, your good vibes.

0: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your Good Vibes. Summer heat check, Kavibes. Stay fresh.
1: Ano summer heat check? Baka shower check? Masyado nang mainit kaya ligo-ligo din, Kavibes.
0: Stay fresh and stay cold this summer. A Good Vibes reminder from GV 99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
9: Miss, yung right med nito?
10: Meron kaming iba.
9: Miss, dun ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta right med.
11: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
14: Wanna hang out? Andito na ako, ang magpapainit palalo sa mga tanghali nyo. Mainit na kulitan, mainit na usapan, mainit na tugtugan. Kasama niyo ako dyan. This is Midday Sesh where we can have fun, jam, celebrate your week, and make your Fridays extra special. Hang out with me, your Klingy and Kikai DJ, DJ Klee. Midday Sesh with DJ Klee, Fridays at 12 noon to 3 p.m. only here at your number one Good Vibes station, GV 99.1.

0: Bygone, 100% knockdown!
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang ah.
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yung...
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: mainit na mainit na linggo ng hapon, mga ka-vibes. Pero mukhang kumukulimlim, ha? Uy, akala nyo wala si DJ Amir, ha? Akala ko din, wala ako, eh. Hindi, mga kaibigan, mga ka-vibes. Yes, ito na naman ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. 3:15 in the afternoon. Samahan nyo hanggang mamayang 6 p.m. And it's May 17, 2026. So, ubos na ba yung mga major bonus nyo? Nakabayad na ba kayo? O mga ka-vibes, ako. Kung kayo ay may mga song requests, o yan, at kung kayo ay may mga pa-shoutout, syempre pa, i-text nyo lamang si DJ Amir sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. At syempre kayo nakikinig ng programang Wanna Know Why. Ang programang will always answer your why. So ay mga ka-vibes, sundan nyo kami sa mga social media apps namin. Ayan, sa social media accounts. Sa TikTok, GV991FM. Sa X and Instagram at GV991. And of course, kung kayo'y subscriber ng Signal TV, eba, mapapakinggan nyo kami sa channel 306. You can also subscribe, like, and follow us on our YouTube channel. It's GV99.1, your good vibe station. Mga ka-vibes, kung gusto nyo kami mapakinggan 24/7, anytime, anywhere. Kahit nasan man kayong lugar, gaya ni Tata. O, di ba? Nakikinig ka si Tata. Tata Magat Lariosa, makinig ka na lagi sa Mix LR. O, yan, sa Mix Lur. At i-search lang ang GV99.1 kung ayaw nyo mag-download ng Mix Lur app at the Radio Garden app. And you can also visit www.mixlr.com/GV-99991. Mga ka-vibes, mamaya po ay live po ako sa ating Facebook page sa www.facebook.com/GV-99991. O, ano merienda nyo? Ako meron na. May naisip na ako. Mura na, masarap pa. Saan pa ba kundi sa... Mag-order na lang. From any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos lang. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Del's Cheese Dough Pizza on Facebook for details and updates. Dahil gusto nyo mag-chill at may natitira pa sa inyong mid-year bonus, mga ka-vibes. Aba, i-chill nyo, i-chill. Mag-chill at i-treat nyo naman ang inyong mga sarili. Visit the Bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat, back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open sila 24/7 with free entrance. Nako mga ka-vibes, dahil si DJ Amire medyo na late. Hindi kasi sabi ko naman magpa-power nap lang naman ako. Hindi pala power nap, power tulog. At dahil dyan, basahin na natin na mabilis ang ating mga ka-vibes dito sa ating text line. Ayan, mula kay 7969. Good afternoon, DJ Amir. Pakiplay niyo naman po ang This Is Our Song by Code Red. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Mula kay 3016, good afternoon DJ Amir. Pwede po ba mag-request ng Heaven by Your Side by A1? Salamat po. Ay, hello Norberto! Aba, na-miss kita yata, ah. Ayan, sabi niya, good afternoon po DJ Amir. Almost kulang lang po ng 1 hour bago kayo umentrada. Ay, nako DJ Amir, hinarangan mo ba? Ano, hinarangan pa ba kayo ng Spice Girls? Request po ng On the Wings of Love by Bruno Mars. On the Wings of Love, Bruno Mars? Salamat po. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Si Bruno Mars ba kumanta? Lilituhin mo pa ako, Norberto. Dahil nga sabi mo nga, Norberto, na-late ako. Magtuloy-tuloy na tayo dito sa ating segment na... Ganda ka, Juana, segment. O, diba? Real quick. Siyempre, dito sa ating Ganda ka, Juana, segment, ang pag-uusapan natin ay yung mga sakit na dinadanas ng ating mga may edad tulad ni Norberto. Ano pa ba kung ano to, Norberto? Eh di ano pa kundi ang arthritis mo. Pag-usapan natin ang arthritis, mga ka-vibes. Kasi ang buwan po ng May ay ang tinatawag na Arthritis Awareness Month. At dahil ngayong Arthritis Awareness Month, pag-usapan natin ang isang kondisyon na madalas binabaliwala hanggang sa maranasan na natin. Ano ba ito? Eh di ang arthritis. Bakit? Wanna know why importante ang awareness na ito? Aba, dahil ang simpleng pananakit ng mga kasukasuan ay maaaring senyales na kailangan na nating mas alagaan ang ating katawan. So ano ba ang arthritis? Ayun, ang arthritis ay kondisyon kung saan namamaga at sumasakit ang joints o kasukasuan ng katawan mo, Norberto. Tulad ng yung tuhod, kamay, daliri, paa at balikat. Hindi lang ito simpleng rayuma ha o ordinaryong pagod. Kapag hindi naagapan, maaari itong makaapekto sa pagkilos at araw-araw na gawain ng isang tao. At may iba't ibang uri ng arthritis, mga ka-vibes. Pero ang common symptoms ay yung pananakit ng joints, paninigas ng katawan, pamamaga, hirap gumalaw, lalo na sa umaga. So, sino bang pwede magkaroon nito? Maraming akala, matatanda lang ang nagkaka-arthritis. Pero, kahit younger adults, pwede na rin magkaroon nito. At alam nyo ba na mas mataas ang risk kapag kulang sa physical activity? Overweight, laging napapagod ang joints, may family history o unhealthy ang lifestyle. Kaya, habang bata pa, importante nang alagaan natin ang ating katawan at iwasan na ang habits na nakakasama sa joints natin. E paano ba maiiwasan at mamamanage ang tinatawag nating arthritis? Hindi naman laging completely preventable ang arthritis, mga ka-vibes. Marami tayong pwedeng gawin para mabawasan ang risk at mapagaan ang sintomas nitong tinatawag nating arthritis. Siyempre, dapat meron kang regular exercise o stretching. Ayan, healthy eating habits. Dapat may proper rest ka. Maintain healthy weight. Ayan, drink enough water. Magpatingin agad kapag may persistent joint pain. At higit sa lahat, huwag mahiyang humingi ng suporta at tamang impormasyon. Ayan, tinatanong ni Norberto kung si DJ Nice daw ba ay may arthritis na. DJ Nice, ano ba? Aminin mo yung totoo, may arthritis ka na ba? Tinapatanong ni Norberto, bukas sagutin mo yan, DJ Nice, ha? Ayan. Hayaan mo, makakarating Norberto, itanong natin kay DJ Nice kung siya ay nakakaranas na ng arthritis. Ayan. So mga ka-vibes, mga huwanang tulad ko, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging maarte, ha? Ito ay pagmamahal sa sarili. So, love yourself, di ba? Huwag nating hintayin na lumala ang pananakit bago kumilos. Ang healthy lifestyle today ay investment para sa mas malakas at mas masayang bukas. Ikaw ba, DJ Kakay, may arthritis ka na ba? Ayan o, yung mga trentahin dyan. Siyempre, tandaan natin, kapag informed tayong mga kababaihan, mas empowered tayo. Kaya kapag healthy si Juana, mas maganda si Juana. 358. At syempre ating patugtugin ang song request ng ating mga ka-vibes dito bago tayo mag-pause for a commercial break. Narito na ang song request ni Gretchen, Code Red. This is our song. And again, ito ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Only here sa inyong nag-iisang Good Vibe Station, GV 99.1. I'll be back. Dyan lang kayo.
1: Hey Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your Good Vibes.
2: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
3: Sa wakas, mayayari na yung food trip mo.
4: Abe, easy ka lang. Abot ka pa mo, umibalik yung sakit mo na eh.
3: Alang sakit-sakit. I can do this. Ako ni Agyong kakawanita.
4: Nako naman. Anjuna, in return of the comeback. Sabay-sabay pa. Kaya mas maro. Binat niya potang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit at inyang discarte ngening. Ating karing discarte.
5: Rexidol Forte.
4: Kaya pa, meng?
3: Agyong-agyo.
6: Rexidol Forte.
3: Mas bilis banat kesa kaya apat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
11: Hmm, what's the best day to go to the beach?
12: Sunday! Always tune in only here on GV 99.1. Your goodbye.
13: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
14: Capito Sports Bar in Babalakat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, UKTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Babalakat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Babalakat on Google Maps or Waze.
15: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon naming gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
16: Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
17: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
18: Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang.
19: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
17: Wow! Mas pinagaling pa?
19: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Pa-order pa po!
17: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare, bungo,
19: extra galing! Igago, para extra ka rin! New Alaksan Extra!
21: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

back mga ka-vibes, 427. Siyempre, ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Only here sa inyong nag-iisang good vibe station, GV99.1. At syempre, live na po tayo sa ating Facebook page sa www.facebook.com/GV991. Kung kayo po may mga pasong request, pabate, shout out, whatever you want. Huwag nyo lang kayo babash. I-text nyo lang po ako sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. You can also message us sa ating comment section sa ating Facebook page. Ayan, oo, 428. At syempre, it's May 17, 2026. Kumusta po ang lahat? Okay pa ba tayo? Kaya pa ba today? At syempre, nakikinig si, ano, si Ron Tabacon. Ayan, sila'y nasa operation ng huhuli. Ano'y nuli mo? Ayan, hello sa'yo, Ron Tabacon. And of course, Tabacon family. Ayan, hello sa inyong lahat. At syempre, magsha-shoutout ako muna sa mga birthday celebrants ngayon. No? May mga nagbe-birthday eh. Batiin natin sila bago tayo magpatuloy. Happy birthday, Froylan Dizon, ngayong May 17. At syempre, happy birthday kay Jesse. Ayan, Jesse Fernando, ang panganay na anak ng aking My Loves. Hanggang Kwangko. Happy, happy birthday, Jesse. More and more birthdays to come. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Belated happy birthday din nung May 15 kay Ma'am Maricel. Ayan, Ma'am Maricel. At belated happy birthday din sa Kuya Beb namin ni DJ Kakay. Si Kuya Lem. Ayan, ayan, happy birthday sa'yo ang Lovey Dubs ni Sally. Happy, happy birthday. Oh, ayan, kay, magka-birthday pala sila ni Ma'am Maricel Molina. Ayan, Ma'am Cel, happy birthday belated. Belated happy birthday din sa aking batch and classmate Leonida Cruz. Kay Riley Clark. Ayan, happy happy birthday din. And uy, si Jared nung May 14. Happy birthday Jared Tomas Cruz. Ayan, happy birthday. And of course, sa May 19, Aline Sagabain. Ayan, kay Rolly Tantinko. Kay Mama Rical Gina. And May 20, sa aking classmate and batch, Johnny Rason. Ayan, happy, happy birthday. At sa May 20 din, syempre, kay Ate Dina. Ate Dina Soriano. Ate Dina, hello. Happy birthday in advance sa'yo. Mabuhay ka. Ayan. Advance happy birthday din kay Maret Galliardo. Ayan. Sa May 21 naman, kay Doc Tan. O, ayan, pinababati ni DJ Rog. Happy birthday, Doc Tan. At syempre, kay Wilson Yabot. Ayan, Wilson, brother. Happy, happy birthday in advance sa May 21. At dahil dyan, narito ang birthday song ko para sa inyo.

0: happy, happy birthday po sa lahat ng mga ka-vibes natin nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. May 17, 2026. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Like and share ha ang ating Facebook Live. And of course, shoutout na natin si Tata Magat Laryosa. Kanina pa siya nakikinig. At syempre, babatiin ko rin ng happy shoutout sa aming napakasipag na boss, Boss Josephine Tanglao, and kay Ma'am Elsie De La Cruz. Ayan, happy watching kung nagwa-watch man kayo. And of course, sa aming mga kasama dyan, no? Syempre, ang aking my friend, Don Stuason. And of course, kay Nining Febby, sa aming anak na si Nia Yalung. Sino pa? Syempre, sa aking inaanak na napakaganda naman. Catherine Tubig. Syempre, Sheila Joy, David, Ma'am Paula, Ma'am Sir Algen. At sino pa ba? Hey, Ma'am Casey, get well soon. Ayan, Ma'am Casey, nako, kaya mo yan. Ayan. Of course, sa lahat ng mga katrabaho natin dyan, sa mga piloto namin dyan, Kuya Sunny, Kuya Bong. Siyempre kay Tropang Rosby, and of course, sa mga kasama ko dyan sa DR unit. Siyempre, Ma'am Sharon, di ba? Ayan, si Ma'am Malu. Ayan, si Pip, si Sammy, and sino ba? Si Milbert, si Milen. Sino pa ba? Ay, si mga mother ko. Ayan, Mother Noemi, Mother Mayette, Mother Elisa, and Ma'am Agatha. Ayan. At syempre, sa mga ka-vibes natin dyan, of course, Sir Richmond. At si Miko So, wawawiwaw. O, diba? O, si Kuya Joe. Ayan, Kuya Joe Sanchez. O, sa inyo lahat dyan, sa mga ka-vibes natin dyan. At happy watching and listening. Paki-like and share. Ngayon, ano ba pag-uusapan natin ngayon, mga ka-vibes? Oh well. So, ang ating topic wanna know why we need the selfish parents. Ano ibig sabihin nito, mga ka-vibes? Ayan, aminin natin ha, ilang beses na ba tayong na-feel na bad parent tayo? Kapag hindi mo agad tinulungan yung anak mo, kapag hinayaan mo siyang mag-struggle, kapag hindi mo agad sinalo, ayan, di ba? Parang feeling mo, bad parent mo, di ba? Ayan. Siyempre, nasa ano pa rin naman tayo ngayon, di ba? May is still Mother's Month. Ayan. Yung feeling mo, kahit ginawa mo ng lahat, ay kulang pa rin, no? Diba? Nakaka-relate ba kayong mga nanay? Siyempre, lalong-lalo, nakaka-relate ka ba, DJ Kakay? Pero what if sabihin ko po sa inyo na hindi po selfish ang isang parent na ganito? Alam nyo, tinitraining lang po natin ang ating mga sarili bilang mga parents. Minsan, yung pag-step back natin bilang mga magulang, yung pa rin yung biggest step forward para sa kanilang future. Ano ba ibig sabihin nito? Yan. Unang-una, hindi natin kailangan na laging ire-rescue palagi. Hindi natin kailangang sagutin lahat ang mga problema ng ating mga anak, lalong-lalo na po yung mga young adult at mga adult na mga anak na natin. Minsan kasi nakalimutan nila yung jacket. So hindi lagi alam natin na kailangan makakalimutin tong anak ko, kailangan lagi kong papaalala sa kanya o kaya kailangan nandun ako lagi to the rescue, di ba? Pero alam nyo ba minsan, kailangan natin matuto sila o turuan natin sila na maging handa. Yung hindi sila nag-aral, matuto tayo mag-adjust. Na late sila, matuto silang mag-manage ng time nila. Yung buhay po ang nagtuturo, hindi lang palagi ang mga magulang o ang mga nanay, mga ka-vibes. At nako, ito po nung pandemic nangyari to, no? Nung modular pa ang mode ng learning ng ating mga anak. Aminin na natin, para lang matapos na tayo ang gumagawa ng module ng mga anak natin. Medyo guilty dyan si DJ Amir. Medyo lang, ha? O, kasi ayoko namang sabing ako lahat gumawa kasi talagang tinuruan ko din yung na-realize ko, teka lang, dapat yung anak ko matuto, diba? So, hindi lahat ng kanilang mga gawain sa eskwela, eh tayo po ang sasalo. Dapat susuporta lang tayo. Kasi hindi naman ikaw ang project manager ng anak mo, diba? Gaguide natin sila. Hayaan natin na sila ang mag-isip. Okay? Turuan natin sila na mag-isip. Yan, no? Kasi kapag lagi po nating sinasalo ang ating mga anak sa mga gawain nila bilang mga estudyante, lalo na, ano mo ang mensahe nating ipinaparating sa kanila? Hindi mo pala kayang mag-isa. Pero kapag hinayaan natin, natututo silang tumayo sa kanilang mga sarili. O ayan, tayo mga nanay, hindi po tayo mga magulang, hindi po tayo mga clown o mga mascot. Ayan, na kailangan natin silang aliwin 24/7. Hindi po tayo nasa entertainment committee ng buhay nila, di ba? Kasi alam niyo pag bored, okay lang, good. Diyan nagsisimula silang maging creative. Yan. Diyan nagsisimula ang kanilang creative imagination. Walang magawa. Diba? Sa halip na aliwin. O ano, di hayaan mo sila para makapag-isip sila ano bang pwede nilang gawin. Magiging creative sila. At the same time, ay magagamit nila ang kanilang mga imagination. Isa pa, natututo sila sa tinatawag na problem solving. Diba? Di lahat po ng tahimik na moment, sayang. Minsan po doon sila lumalago bilang mga kabataan. Ayan, basahin ko lang yung message ng ating mga kabayb sa ating Facebook Live bago tayo magpatuloy. Sabi ni Mommy Pines, pwede pong pa-request ng Leaves Against All Odds. Baka against all odds lang yan, Mami. Shout out to all Juvenians, especially to you. Thank you, God bless, from Mami Pines. Thank you so much, Mami Pines. Ayun. So, mahirap maging parents, no? Oo, lahat kailangan nating pag-aralan. O ito, hindi ka selfish kung bilang magulang, hinahayaan mong mag-struggle ang inyong mga anak. Pero with guidance. Ayan, no? Hindi po lahat ng struggle danger. Minsan training yan. Minsan, no, lalo na yung mga mature na nating mga anak. Pag sinabi nila na, ay, mami, mama, o kaya papa, gusto ko nang live on my own. Ayan, syempre tayong mga magulang as much as possible. Ayaw natin silang mahirapan, di ba? O bakit naman naaalis ka na? Ang okay-okay ng buhay mo sa akin. O dito ka, wala kang binabayaran. Ako lahat naghihintindi, kakain ka na lang, ganyan-ganyan. O, alam nyo, sa totoo lang, minsan kailangan natin ang tinatawag na tough love. Kaya natin silang mag-struggle. Kasi alam niyo, matututo sila na mahirap palang mamuhay mag-isa. Lalo na sila mararanasan na nila, ganito pala, mahirap palang mag-budget. Kasi syempre, kung halimbawa, mga mature na, may mga trabaho na yung mga anak ninyo, at hindi pa naman sila nag-aasawa, at gusto nilang mamuhay sa sarili nila, dyan po natin makikita kung paano sila matututong tumayo sa kanilang mga sarili. At pag nag-struggle din sila sa buhay, mga problema, mga iniintindi, well, sinasabi nila, kailangan alalayan mo yung iyong anak kasi, nako, mahirap magkaroon sila ng mental health problem. May ganyan, ano? Kung minsan, pagpalagi po nating sinasalo ang ating mga anak at hindi natin sila hinahayaan na mag-solve ng kanilang mga sariling problema at maghayaang mag-struggle sa buhay. Alam nyo, nahihirapan sila kapag sila ay nag-fail. Kaya kailangan natin silang turuan papaano bumangon after failure. Alam ninyo mga ka-vibes, confidence comes from doing and not from being rescued. Umalalay lang tayo bilang mga magulang. Hindi yung, lalo na yung mga bata na nagsisimula naman. Tingnan natin yung mga toddler. O kaya yung mga nagsisimula palang maglakad. Ayan. yan. Syempre, inaalalayan natin, ginagabayan natin. Nagtatry silang mag-step eh. Sinusubukan nilang maglakad on their own. Eh kaso dahil ayaw natin silang madapa, ayaw natin silang masaktan. Eh, nakaalalay ka kagad. Uy, baka mamaya manoy, madapa ka. Ganyan. Huwag kaakit dyan. Minsan sa kagustuhan, pipilit pa rin naman nila yun eh. Aakyat pa rin sila. Lalakad pa rin sila, tatakbuhan ka pa rin nila. Hayaan nyo sila, basta tayo nakagabay lang. Para pag sila ay nadapa, pag sila ay nahulog, nandun ka lang para sumalo. Pero at least alam na nila kung ano ang mangyayari doon sa sinasabi natin. Hindi yung wag natin silang hahayaan na wag nating hayaan na sila ay lagi tayong nandun na to the rescue sa kanila. Alam natin mga ka-vibes, ayaw nating masaktan ang ating mga anak. Alam na natin kasi yun eh. O, nagdaan na tayo dun eh. Alam na natin eh. Pero paano sila matututo if hindi natin sila hahayaan na mag-struggle na masaktan? So parang yung nga yung bata na gusto nang maglakad ng anak mo. Ay, sabi niya, syempre ako bilang nanay nung baby yung anak ko, gusto ko maglakad na siya kasi lagi siyang nakakarga sa akin. Ngayon, nung gusto na niyang maglakad, ayoko naman siya maglakad, kakargahin ko na lang siya. Diba? Pero paano siya matututo? Diba? Kagaya yung gusto mong matutong magbisikleta, paano ka matututo kung hindi kasi semplang-semplang, diba? Sabi nga nila, pag marami kang sugat, okay, talagang dumaan ka sa sakit. Ayan, at least nakaya mo, natuto kang magbisikleta. Ganon din yung mga bata, okay, next time alam ko na kung saan ako hahakbang na hindi ako madadapa at kailangan dahan-dahan ako. Kasi kung palagi po tayong nakasapo sa kanila, dahil ayaw natin sila masaktan, hindi po natin tinuturuan ang ating mga anak sa tamang pagharap sa buhay sa darating na panahon in the future, mga ka-vibes. And of course, turuan natin yung mga anak natin ng gawaing bahay. Alam niyo minsan sasabihin nyo, hindi, mag-aral na lang sila. Total, ako na lang magluluto, maglilinis. Lahat-lahat na. Kasi kailangan makapag-focus sila sa pag-aral. Okay, walang problema doon. Tama naman yon. Pero paano po sila matututo once nandun na sila sa totoong buhay? Wala silang alam gawin. Diba? So ano yung tinuturo natin sa kanila, 'di ba? Hindi sila bisita lang sa bahay natin, parte sila nung team sa loob ng tahanan. Kapag tinuruan natin silang magligpit, tumulong, maging responsable, natututo sila ng tinatawag nating life skills at sense of belonging. Ayun, 'di ba? Kayo ba, ano ba yung ma-i-share nyo din sa ating mga anak, 'di ba? Pagdating ng panahon na matututo sila. And hello kay Sandra Dizon, Messina, pa-shoutout po kay Jeff and Sandra Messina with their baby Via from Concepcion, Tarlac. Thank you, GV. Hoy, hello po sa inyo sa Messina. Ayan, family at kay baby Via. Ayan, hello sa inyo sa mga taga Concepcion, Tarlac. Oh, kumusta po kayo dyan? Thank you for listening po sa GV 99.1. Ayan, mga ka-vibes, diba? Pag-isipan nating mabuti how we handle being a selfish parent. Sabi mo, kailangan natin minsan maging selfish. Kailangan natin silang turuan. Kasi pag hindi natin sila tinuruan na pataasin ang kanilang emotional intelligence, pagdating ng panahon, konting bagay, na-frustrate na sila. Konting pagkakamali, konting pagbagsak, nahihirapan na sila, mga ka-vibes. Tuluan natin yung mga anak natin. Ang hirap mo maging magulang, di ba? Wala naman kasi talagang university na nagtuturo paano maging mabuting magulang. Ito po ay napag-aaralan na lang through experience. At kung merong mga isinishare po ang ating mga magulang sa atin, no, doon natin nakukuha. Pero pag naisip natin yung wisdom na itinuturo ng ating mga parents noon, doon natin marirealize na ang hirap pala talaga. Nag-iiba pa yung stage. Ayan, iba yung baby sila, iba yung toddler na sila, iba yung dadalaga sila, nagbibinata, yung transition nila sa pagiging dalaga ba o bata ba sila. And then yung pag teenager na, ibang level din yon. Kapag nagiging young adult sila, ibang level din yon. At kapag sila po ay may sarili ng pamilya. So tayo mga parents, lagi tayong nakagabay sa kanila, lagi tayong nakaalalay sa kanila, pero turuan natin sila na harapin ang buhay on their own, mga ka-vibes. Kasi po yung tunay na pagmamahal ng magulang, hindi lang po sa protection, kundi sa pag-prepare, mga ka-vibes. Paghahanda. Hindi mo kailangan gawing madali ang buhay nila. Kailangan mo silang gawing handa sa buhay. So, next time na mag-guilty ka na hindi mo agad sinalo ang anak mo, hindi mo agad tinulungan yung anak mo, tandaan natin to, mga ka-vibes. Sa ating mga parents, hindi po tayo selfish. Pinapalakas lang po natin sila para sa mundong haharapin nila pagdating ng panahon. At bilang mga magulang, mga ka-vibes, hindi natin goal na lagi tayong nandyan kasi hindi tayo forever nandito sa mundo with them. At ayos ako ng ayos ng buhok. Parang uneasy. Parang may nakalat na kataas. Ayan, oo. Kasi yung goal natin is dapat makaya nilang mabuhay kahit wala na tayo sa kanilang tabi. Ayan. At para naman sa mga ka-vibes natin dahil family day ngayon, oo, at gusto nyong i-treat ang inyong family sa mura pero sobrang sarap. Ayan, oo. Na merienda, order na from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Ayan, stay tuned lang or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. At para naman i-treat nyo ang inyong mga sarili after sa masaya, may natira pa ba? Na mid-year bonus nyo? Abay, treat nyo naman ang sarili nyo. Visit the Bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat, back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open sila 24/7 with free entrance. Ayan, at pag ano, babasahin ko na lang yung mga messages nyo. Kung may nice kayong i-share, share naman kay DJ Amir para ba maging selfish parent, no? Ayun, at sabi ni 2816, shoutout DJ Amir, solid JPM boys, TNBS, Balaba Uno, thanks. Request po Thunder, thanks DJ. Ayan, thank you so much mga ka-vibes. Hi Michael Garcia, watching from Nueva Ecija with wifey Beth Garcia and 6 daughters. Weekend with family for May celebrants Mara, Majo, and Christopher. Happy, happy birthday sa inyo. Ayan, happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Ayan, mga pinababati ni Michael Garcia. Ayan, sino pa ba? O baka may nag-message pa dito sa ating, sa ating messenger. You can also message us sa ating Facebook page, mga ka-vibes. O, huwag niyong kalilimutan yan, ha? Ayun, sabi ni, ayun si Mami Pines. Good afternoon, DJ Amir. Ayan, hello po, Mami. Ayan, si Mami Pines. Nag-message din siya sa ating Facebook Messenger. Thank you so much, mga ka-vibes. You can also like and share ang ating Facebook Live. At ako'y babalik. Diyan lamang po kayo hanggang 6 PM pa po si DJ Amir. At syempre, i-end ko lang ang live pero nandito lang ako, mga ka-vibes. Samantala, ay nako, i-play natin ang isang Backstreet Boys, Anywhere For You. At susundan ni Blue ng If You Come Back. Ayan ang mga 90s boy bands na favorite nating mga kwarentahin at mga batang 90s. Diyan lamang kayo mga ka-vibes and it's 4:50. This is DJ Amir, ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan dito sa programang Wanna Know Why. Ang programang will always answer your why. Sabi ni Michael Garcia, nanguha kami ng duhat. Like mo, naku, favorite ko yan. Michael Garcia. Oo, nung bata ako, kinakalug ko pa yan sa ano, sa asin. Sarap niya, lalo na pag matamis, yung duhat sa Nueva Ecija. Matagal na akong di nakakatikim niya, mga ka-vibes. Thank you so much, Michael! And regards to Beth Garcia. And again, this is DJ Amir, only here sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV99.1.
2: Hey ka-vibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
3: Mga suki! Order na!
4: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
3: Aray! Sakit! sakit ng katawan ko. Saglit lang.
1: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Pa-order pa po!
3: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
1: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: What's the best day to go to the beach?
8: Sunday! Always tune in, all here on GB 99.1, your goodbye!
9: Sa ubong may plema, subok ko na ang Solmox Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, meron pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times day uminom, okay na uli. Available pa ang Solmox Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
6: It's Melody.

And we're back, mga kabayos. 5:56. Ang bilis ng oras. And kung hindi nyo pa nararamdaman ang gutom nyo at gusto nyo nang mag-dig in, it's time to order from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned for follow Del's Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. At para naman sa pag-chill this weekend, habol pa, kahit may pasok na bukas. Visit the Bigger Better Capito Sports Bar, Mabalakat back-to-back, live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open sila 24/7 with free entrance. Uy, hi kay Sir Joseph Salas. Yan, hello sa inyo, sir, and sa inyong missies. Ayan mga ka-vibes, thank you for tuning in. Siyempre kay DJ Amir. Ayan. And yes, Lord, thank you po. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng pagiging magulang, sa pagkakataong mag-aruga, magturo at magmahal ng walang kondisyon. Turuan mo po kami na magkaroon ng tamang balanse na hindi lang kami maging taga-protekta, kundi maging gabay sa paghubog ng aming mga anak. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na hayaan silang matuto sa kanilang mga pagkakamali at karunungan para malaman kung kailan kami lalapit at kung kailan kami aatras. Tulungan mo kaming palakihin sila ng may tapang disiplina at pananampalataya. Hindi lang sa ngayon, kundi para sa kinabukasan na haharapin nila. At higit sa lahat, Panginoon, ipaalala mo sa amin na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang sa pagligtas, kundi sa paghahanda. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, mga ka-vibes, hindi naman natin kailangan gawin ng lahat para sa mga anak natin, diba? Para masabing mabuti tayong magulang. Minsan, ang hindi natin nagagawa o hindi paggawa ng lahat, eh yung pinakamalaking tulong na maibibigay natin sa kanila. Kasi sa bawat struggle na hinahayaan nating maranasan nila, may natututunan sila. Sa bawat pagkakamali, may nabubuong lakas. Kaya naman mga ka-vibes, mga magulang, mga Juana, tandaan natin to, hindi tayo selfish. Nagpa-practice lang tayo sa pagpapalaki ng isang matatag na anak. At kung paano sila tumayo, lumaban at magpatuloy sa buhay. At syempre, ito ang inyong nag-iisang titang ina sa radyo. DJ Amir. Basahin ko lang yung mabilis itong mahabang message ni Norberto. Naalala ko po nung kabataan ko, DJ. Hindi ako si DJ Nice. DJ Amir nga eh. Talaga naman, nagpa-practice po ako magbisikleta. Marami ako mga sugat sa katawan. Sa kaka-practice, bumangga ako noon sa talaksan. Kaya puro ako gasgas sa kasugat sa buong katawan. DJ Amir, tuloy po ako sa practice. Ang pinagtataka ko lang po, yung bisikleta po na gamit ko noon, walang upuan. Pero kapag nagda-drive ako ng bisikleta ngayong panahon na ito, hindi po ako marunong mag-drive ng bisikleta kung wala siyang upuan. Sumisemplang ako. Maraming salamat sa pag-share mo. Norberto, sana kayanin mo ang pagda-drive ng walang upuan. Eh mga ka-vibe, syempre ito pa rin ang inyong titang ina ng bayan para sa programang Wanna Know Why. Syempre DJ Amir here. Yan, kung saan ipinapaalala natin ang bawat Juana ay may kwento, may lakas at may dahilan kung bakit siya mahalaga sa mundo. Samahan niyo ako ulit every Sunday from 3 to 6 p.m. Wanna Know Why, ang programang will always answer your whys. Enjoy the rest of the weekend mga ka-vibes. May pasok na bukas mga nanay, mga tatay. Mga anak! Siyempre, bye mga ka-vibes! Ingat po tayo palagi! Bye! Love you all! Mwah!

0: Na-imagine ko nag-uusapin dalawa eh.
1: Anong sinasabi na sa isa't isa?
0: Masaya ako kapag kasama kita.
2: Ako rin.
0: Cellphone mo, naiwan mo.
3: Oh my gosh, thank you.
1: Hi, Mary.
3: Han! Thank you. Sinoli mo to sa akin.